0: Kwara. Mo fi asiko yi sọ fun yin wipe eto asirijile ayanmo eto to dara ni e ma gbo.
1: Ese fun pe pada bo ta tu pada bo bayi. Now nibo ni mo soro mi de nta lo mo. Daddy yen lo mo jere jare ba mi ko ni baje fun yin jare be ti so nbe yen be ni mo ngbo. Won ni bi ogbon bi oye se mu oro de le. Oye ni eni to nsunkun rojo yi ele ni ma ntu. Mo woye wipe o le je wipe ara omo ta o le feran omo tele to wa gbopo mo ku eyi to de nfi binu soro yi sa wa le so wipe ohun ko abu lo lomo sugbon ko ri ari daju lori re oba wa ni e ba npi ogbon wa ore meta ni won won de feran ijo e ba npi ogbon wa nigba ti ogbon de won soro yi le ti ogbon won ni ogbon si duro ogbon dake je fun iseju die ogbon ni kabiyesi e mo da se e ba mu ida wa tebi kan ti ku already e mu ida fun mi wa jari ta ba ti je ba ti mu da yen wa a ma la yi to wa ni alaye yen a la si meji ta ba ti fe la si meji eyi to je po n lo lomo a mo ni be eyi ti e so n lo lomo ibe le ti ma mo oba wa ni se wo oba ni tan ba ti mu ida wa e so fun won wi pe e fe la yomo e fe la si meji te ba ti wa la si meji e to ba ni ke la omo e mo po nkan lo lomo e to ba ti ni ke ma la e mo po n lo lomo o ni je ka se be oba wa ni e gbomo na wa nigba ti won gbomo de o ni e ba mu ida wa a ma pin omo si meji ogbogba e fun ikan ni apa kan e fun keji ni apa keji loga eyi to lomo o ni oba ko pe o ohun kan ti mo to da mi loju ni wipe bi omo ba dagba a da mama re mo to ba lohun lohun lomo e gbe le fun e ma wo re la omo e ma wo re pa omo nigba ti keji ma down o ni eja pa baba pa ojo a mejeje a wa ja eja pa bo ti n bi fi bi itara soro ati ibinu soro oro re ni awon eyan de mu wipe ka jo wa bakan na e ja pa omo na oba ni daju daju ogbon ohun to ni ase yi ohun gangan ni solution oni daju daju iwo ko lo lomo to ba ja iwo lo lomo o ni so wipe ka pa omo yi e gbe aye omo e gbe fun eni to gba wipe to mo ba dagba a da mama re mo e ba gbe fun o wa wo oni ni lo se ohun to hun soro bayi gbogbo ilu won gbe osuba fun ogbon gbogbo ilu ni won wa tu wa pada feran ogbon si oba o wa ngba ti o gba oro lenu ogbon to ba lo oba na tu wa deni yi lawujo ati laarin egbe ati laarin ogba ije mo wi pe imo ni imo lori ohun gbogbo ni sugbon ko mo igbese to kan oye ni imo idi nkan ni sugbon ko mo igbese to kan be gege si ni ogbon o ni imo lori ohun gbogbo o si mo igbese to ku lati gbe kini idi ti mo fi mu oro yi wa ohun gbogbo ta ba nse eja ma fi ogbon ati suru se o gbo me dada ohun to nla koja loni to ba fi ogbon se o gbo wa bo ninu re ila koja re isin yi oro eri ni ni ola e mo to ma nsele ni awon elomi to ba ti wa nu ko la koja kan won tu bere si ni fenu ara won soro odi sinu aye ara won arabire lo so pe ohun ti nwo mo titi ohun o ro mo ko lawun ti e phone ni kan laaro bo ti e ku losan at least won ti e pe ohun ni iya lagbaja gbo dada to ba ti nla nkan kan koja ma fi ogbogbon wo ona wo ni ma fi ku onu la koja yi ke se wipe nigba mo wo sun mo de wa wo pe se nti mo de nla koja yi se mo le bori re bo dada ma fi oye gbe la koja re ma fi imo gbe pe se wa bo fi ogbon gbe wi pe wa bo lowo ogun ko si bo ti wu ki ogun yen ko le to fi ogbon gbe wi pe wa bo lowo re o gbo ni imo lo mu ki o ma mo idi ogun to nja imo lo mu ko ma mo idi ona ti ogun yen ba wole oye lo je ko nkan ye wi pe mo de nja ogun yi o nigba ti imo ti mo wi pe to ti mu e wi pe ko ma mo sugbon o mo wi pe ohun to nja lowo lowo ogun ni oye ti wa je ko ye wi pe o ogun yi o bo se se so de le bo nbe bayi so de le la ja bayi je ki ogbon so fun e wi pe ogun yen wa ni lo lo ma lo o gbo mi ose tuntun la tun mu yi o je ki ogbon ori re so fun e wi pe ose yi wa je eyan ni be je ki ogbon so fun e wi pe ose yi wa laluyo ni be je ki ogbon so fun o wi pe ose yi wa ni ani to ati ani seku wi pe gbesi oni wole to e wa gbesi to san lowo lowo ogbon ma be san tan oye yen wi pe ona wo mu tun fe gbe gba na o bo di wi pe o wa ru titi hypertension ti wa fe ma wole eje ruru lotun eje riru lo si tan ba wa n bi elere pe iya lagbaja ki le wa n ro to ba mi kan le ba ki le wa n ro in to n ro po looto sugbon mo wi fun wi pe ogbon ti wa fi bo ninu awon ilakoja won yi olorun yo yonda re fun o sori oye lo je ko mo wi pe ohun nkan kan ti ye si ola oye lo je o mo wi pe ohun to nla koja ko normal sugbon ogbon olorun a fa o jade ko ni be mo n bo je ndoke